tenga ene ngana zo khamba ta phaba se aro ene amdo ta phaba se aro amdo ta khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta rung gur ste de gre da ngana zo kyeng en thol sha ne da phe cho go sung gun do te me ge mi u za de ngri de che be phi ri yong zo lo chi gyu gun du shi de she ra shu shu le do wa da de ngana zo be be khe shu mo da ngana sa mo lo ge be cho go sung chi gyu chik di sa di nga zu ki du leng ni chi chung na yang che go sung ki ji duk ji chen ni nga na chik taiwa tam zi yao me ba guay da bai kya shi mo re